Yingisani ke vamakwerhu mu swi tiva leswaku lomu misaveni ka karata a sida la dlaya loko se u kumile sida la ku nhokoka ni mu ka matihlo ni mu ka tindleve lo va ku teka va ku heleketa xibedhlele se u file va ku nghenisa ka nkwama